Then in the morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Muli niyo pong napapakinggan sa air eh. Siyempre DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Hanggang alas 12 na naman po tayo ng tanghali magkakasama-sama at magbubulabugan mga kapatid. Muling apat na oras ang inyong mga oras. Ewan ko ba anong nangyayari sa atin? Ay! August 25 is our date today. Araw nga po ng Martes mga kapatid. Anim na araw na lang magpapaalam na tayo sa Agosto. Ayan! Ay, pero bago yun, ano, may isang espesyal na tao na nagdiriwang ng kanyang ikasinkwentang taon sa mundo. Like, birthday niya today. Kanina ko pa, ako naghahanap ng effects na happy, happy birthday song dito. Kaso wala akong makita. Happy, happy birthday po sa nag-iisang presidente at CEO ng TAPS Campus. TAPS Campus, TAPS System. Dr. Michael Kilang. Siyempre, ang pagbati pong yan ay nagmula rin kila Mamang Bakit at Papang Lakay. Diba talagang may pabati sila Mamang Bakit at saka ano, Papang Lakay. Happy happy birthday po Doc Mike. Nagba-birthday rin yung isang tao, yung kanyang kakambal ha, si DJ No Name. Para sa mga di nga nakakaalam, magkaibang tao po kasi yun, si Doc Mike at saka si DJ No Name. Eh medyo kambal sila, kaya pareha sila nagsa-celebrate ng birthdays nila. Happy happy birthday po sa dalawang espesyal na tao ng TAPS.

Para po sa mga nais na magpadala na kanilang mga mensahe, shoutouts, greetings, feel free to do so at our official text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to check me out as well at our official Facebook page, that's DJ Max. Likewise, pwede nyo pong bisitahin ang ating official website. That's www.muntiknamuntiknamuntiknangiba. That's www.taps2011.com para makapakinig naman kayo on air kahit sa manlupalop ng mundo at sa mampanig ng Pilipinas. At sa mga oras na ito may dalawang papansin sa harapan ko. Sa mga nagtatanong kung anong QOTD natin, diba parang tagal kasing namayapan eh. May kasi may nagsuggest ulit na chatter na lang, diba? Kasi nagchat sa ating FB page, sabi niya, sa away magpartner or sa away mag-asawa o magjowa, sino ang mas laging tama? Sa away magpartner, away mag-asawa or away magjowa, sino ang laging tama? Feeling ko mawawala na kapangyarihan ng kalalaki ang mga kalalakihan sa mga oras na ito. Hey! Ewan ko ba? Again, sa away mag-asawa, mag-partner or mag-jowa, sino ang mas laging tama? May mga nagpadala na rito, sabi dito ni hello. Sa tingin ko babae kasi mas madalas nagkakasala ang lalaki. Ganon? Layo kasi nung comment niya, binalikan ko pa. Babae naman pala mas laging tama, han. Ako sa tingin niyo, meron kayong nais ibahagi, padala niyo na sa ating text line 0935-810-8217. O pwedeng-pwede rin naman sa aking FB page na DJ Max. Meron pa dito, sabi ni Miss Gigi, laging tama kung sino ang may kasalanan. Pag ganyan, mga manipulative na tao. Diba? Mga narcissist. Yung mga tinatawag nating pa-victim. Yung sa away, pag may away, sila ang laging biktima, sila ang laging kawawa, ganyan. Laging hinihingi ang simpatsya ng iba. Diba mga pa-victim, mga narcissist, manipulative person? Fred, yung mga gumaganon eh. No, tama ang lalaki, kaso mas madalas, mas malakas ang tama ng babae. Totoo, tama ka dyan, Benedict. Tama daw ang lalaki, pero mas laging may tama, or mas malakas ang tama daw ng mga babae. Hey! Nagsasabi na itong hellfire na to. Pakita muna dito ako. Sino sa tingin ninyo ang mas laging tama? Pwede nyo ipadala yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max. Nang babaligtad kaya mga lalaki, sabi ni Hello. Ganon ba yun? Ay, very manipulative naman daw ang mga lalaki, sabi ni Hello. Ay, pinaglalaban to si Hello, feeling ko babae to. May nais ba kayong i-rebat dyan mga kapatid? Padala nyo na sa ating text line. Mahaba ba ang ating oras sa pagsasamahan? Sana walang iwanan! Di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Diba? Happy happy birthday po kay Doc Mike from Jeneline. Happy happy birthday po Doc Mike. At sa lahat po na mga nagbabirthday ngayon, happy happy birthday po sa inyong lahat. Naway mabusog po ninyo ang mga taong nakapalibot sa inyo. Anyway, let's get back to the music mga kapatid. I've got here a song from Mackie with a song called Kahel na Langit. Back to back with Fiter Karmas Kalapas Tanganan. Surprise at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly of course, my name's DJ Max.

0: Lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
1: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
0: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
1: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
0: Ah, eh, yun lang.

Sunday Greed with My Elusive Dreams. All here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course, Mimes DJ Max. 8:41 on the clock. Ay, hindi. 8:42 na pala. Ang bilis magbago ng oras. Parang isip na mga kababaihan dyan. 8:42 on the clock. Good morning, good morning, good morning! Sa mga nagbibisi-bisihan dyan sa trabaho para kunyari masipag, good morning po sa lahat dyan ng mga empleyado na kunyari may ginagawa at nagmamadali maglakad pero wala naman talaga. Gawain yan ng mga ano eh. Nung mga, ano yung tawag dito? Pakitang tao. Di ba? Yung kunyari lang mo yung masabing ano, ginagawa sa, ay boss, busy ako eh, no? Si boss naman yan, sipag ng empleyado ko. Anyway, ang ating QOTD mga kapatid. Sa isang away, mag-partner, mag-jowa, o mag-asawa, sino ang madalas na tama? Babae ba o lalaki? Huwag niyo muna akong tanungin, kayo nga tinatanong ko, di ba? Sa inyo bang mag-asawa, DJ? Sabi kasi dito yun. Secret. Sa inyo muna gusto kong malaman. Sabi dito ni Texter 9224, morning DJ, pa shout out SG Madersin. Nasa Pure Gold Rojas now from Lanao del Sur. Pa shout out na din sa isang taong mamahalin ko pa lang. Hoy! Sabi niya. Epe pa, hoy! SG Madersis, dyan po sa may Pure Gold Rojas. At dun daw sa nag-iisang taong mamahalin. Kupalang? Ba't Kupalang ang pangalan? Parang ano lang eh, parang nang-ano lang, ganun. Anyway, ang ating text line 0935-810-8217. It's from Jake. Para sa akin, DJ, ang laging tama ay babae. Kasi kahit naman may tama ang lalaki, mas pinagbibigyan ng lalaki ang babae kasi mahal ng mga lalaki ang mga babae. Nagpapatalo na lang sila para walang sakit sa ulo. Tama yan. Ganito kami mga boys. Kikim-kimin namin eh. Ayaw namin na masaktan ng damdamin ng mga taong mahal namin sa buhay. Si Ma'am Jessa, very ano naman dito ngayon. Very demure. Diba? Ganun ang mga boys, diba? Ayaw namin masaktan kayo eh. Kahit na tama kami, sa 10 tama namin, 11 ang tama nyo dun. Katamaan na kami sa inyo. Yung tipong pag nagtampo ang boys, diba? Mga kalalakihan, parang bihira suyuin ang kababaihan. Pero kapag babae ang nagtampo, ako sinasabi ko sa'yo, ubusan laman ng wallet mo. Bato-bato sa langit, tamaan sa pulhang. Mamaya sabihin na naman dyan eh. Itong DJ na to, bias talaga. Di naman po, medyo lang. De, meron rin naman kasi yung ibang mga ano, kalalakihan talaga dyan na kahit huli na sa, ano, sa pagkakamali nila, eh, binabaligtad ang sitwasyon eh. From Marie, I beg to disagree, DJ. Hindi naman kami nagkakaganito kapag hindi maganda, ay kapag maganda ang ginagawa ng partner namin. Ano yung nagkakaganyan ka? Ah, hindi ka nagagalit. Okay. Kapag hindi, ano, hindi maganda ang ginagawa ng partner. Sa bagay, kahit naman boys, mga bihira nga, ano yan, magtampo ang mga kalalakihan. Pa-shoutout din daw po kay Sir Jordan, masipag na TL sa Pure Gold Rojas. Salamat, DJ. Sir Jordan, na masipag na TL. Sir! Hindi naman po ng grocery dyan, oh. Oo nga naman, eh. No? Sa mga boys din kasi dyan, usually kasi, di ba, alam naman natin, ang boys, pag nahuli mo na talagang may kababalaghang ginagawa or may kamalian na ginagawa, ipipilit nilang i-justify yung ginawa nila. Eh, no? Yung huli na sa akto pero nagmamaang-maangan pa at nagmamalinis. Yung iba pa nga dyan, eh, ano, eh, binabaligtad ang sitwasyon eh, para silang maging tama, eh, para silang maging kawawa, mga ganun. Gusto na.
ko ba? Can't relate, DJ. Single po kasi ako from JD. Hey, yung mga ano, single dyan, wag na kayong ano, maki-join. Umanap muna kayo ng mga partners ninyo para naman na ano kayo, join the bandwagon, ega nga. Andito na naman itong makukulit na ito eh. At ikaw muna, ano yan? Aha, Prince. Prince Joshua Apiliedo. Ano apiliedo? Ano to? Pinoy Henyo? Ano yan? Wag, Prince Joshua Apiliedo. Ano apiliedo mo? Ha? DJ? Grade 8 Diamond. Ayan, shoutout sa Grade 8 Diamond daw po at saka si Prince. Hindi ko mabasa ang apelyido mo. Ito naman ay si Miss Kesha. Prince. Si Princess Joshua. Si Sir Idu talaga. DJ, shout out po sa amin na kumakain ulit ng talbos ng kamote habang nakikinig sa iyo. Ang sagot daw ng nanay ko, laging tama ang babae kasi sa 10 tama na ginawa ng lalaki, wala talagang tama doon. Ano yun? Imahinasyon! Imahinasyon ng lalaki na naging tama pala sila. Oh, dapat pinapa-music natin dito yung ano, yung awitin ni JR Shabo. Hanapin nga natin. May tama rin ako. Ayan, next lineup natin. Good morning DJ, shout out po sa amin dito sa Toda sa Ramon. Tingin ko Ramon to eh, Bugalyon proper. Ramon Isabela, ayan. Hello po sa inyo dyan, sa mga Toda natin dyan po sa may Ramon Isabela. Good morning. DJ, sa inyo bang mag-asawa? Sino ang mas laging tama sa inyo? Siyempre, misis ko. Alimbawa, alam mo minsan may mga petty na awayan ng mag-asawa o mag-partner na nauuwi sa hindi pagpapansinan. Totoo yan. Diba, yung anlita na pinag-awayan ninyo, gaya nun na pinag-awayan kung anong sabon ang bibilhin. Hey! Yung isa gusto safeguard, yung isa bioderm. Pero yung isa, ipapilit niyang bioderm. Siyempre, babae siya. Mas alam daw niya ang skincare. Ba't nandito itong mga to? Ay, di yung isa naman, papilit niya kasi yun yung hiyang naman niya. Ay, nung nanali yung lalaki, habang buhay niya sinumbat ng mga babae yung pili niya. May mga ganyan. Wait lang, nag-message ang aking bayaw. Asan na yun? Bayaw, pabati mo nga, manager ng Two Lights Electrical Supply, Josephine Golayan. Pagbati mula sa aking kuya JB Bakani. Pagbati po sa Two Lights Electrical Supply, especially to Ma'am Josephine Golayan. Ang kanyang napakasipag, napakasexy at napakagandang manager. Ayun, no? Pagbati po yan mula sa aking kuya JB Bakani. Going back. Diba may mga petty na awayan ng mag-partner na nauuwi sa matagal na hindi pagpapansin mo? Then usually, yung mga boys, pag may away, pag may problema ng mag-partner, mag-asawa, hindi kumikibo yung mga yan, promise. Pinapalipas lang nila. Eh, syempre, yung mga girls rin naman, diba? Hindi nyo rin naman papansin. Usually, yung mga boys, mas prefer nila tumahimik na lang. Yung mga girls naman, may mga ugali yung girls na hindi talaga maintindi. Diba? May mga time na maging open ka kasi sa mga feelings mo ah. Ginagano nila yung mga boys eh. Sabihin mo kasi kung ano yung nararamdaman mo eh. Yung sinabi yung nararamdaman mo. Lalong lumala yung awan. Again sino mas tama? Babae nga ba o lalaki? Para maliwanagan naman tayo kasi ako'y gulong-gulo na. Hey! DJ, shoutout po sa amin dito sa Ramos East, San Isidro Isabela na nakikinig sa'yo habang nagkakape sa harap ng tindahan. Sabi ng uncle ko, kahit tama ang lalaki, mas namamayagpag ang tama ng babae. Anong tama ba yung pinag-uusapan natin dito?
tama na sa prinsipyo o tama sa utak na? Hindi ko na ma-worry kung anong tama yung pinag-uusapan natin dito. May bagong pag-asa. Good morning DJ, pabati po kami dito sa Ka-Healthy Phone. Kirito na nakikinig sa'yo. Ang cute po na ang boses ni... Huwag na natin masyadong ipagkalat yung mga bagay na alam na nating obvious. Kasi kapag obvious, at lagi nating minimension, nakakasawa. Uy, thank you po ah. Good morning DJ, almusal tayo ng pancakes. At cinnamon bread. Carbs and carbs and carbs and carbs. Sabi nga ni Eugene Domingo, puro carbs na lang. Pancake, yan yung mga ano eh, almusal ng mga yayamanin. Kasi kapag yung mga saktuhan lang, pandisal, di ba? Spanish bread, pandiko. May pandikoko pa ba? Bigla ko lang naalala. Parang tagal ko nang di nakakakain ng pandikoko. Baka po may mga nakatuning sa atin dyan ng mga bakery. Padala nga po kayo ng pandikoko. Matagal na, ano na, matagal ng panahon na hindi ako nakakatikim ng ganyan. Nakalimutan ko na yung lasa eh. Pati yung ano, yung may paborito akong tinapay nung bata ko eh. Manapit na, nasa dulo ng dila ko. Ayun! Pudding. Meron ba bang ganun? Pudding yung ano, diba? Yan yung pinaglumaang tinapay na ginawa ulit na bagong tinapay. Pudding. Anyway! Patuloy lamang po ang pagpapadala ninyo mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from JR Shabok with a song called May Tama Ako. May tama rin ako, yun pala. O, para sa mga boys ko. Subscribe at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

It's 9:04 in the morning and you're still with me, Mimes DJ Max, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. Anyway, good morning, good morning. Especially po sa mga nagbibisibisihan dyan. Lalo na po sa mga ano, on the way pa lang sa mga trabaho at nali. May mga nag-message sa akin, pabati nga ako, kinakabahan ako kung papasok pa ba ako or hindi. Na-stuck daw sa gitna ng traffic na traffic. Sabi ko sa iyo, maaga-aga kang magising, di ba? May trabaho ka, palamunin pa lang tayo. Sa palang tayong alipin ng salapi. Saan na tayo magpakalay kapag ano na, kapag meron na tayong 10 digits sa ano, 10 zero sa bangko natin. Ay, ang mahirap dun kasi puro zero lang nasa bangko natin ngayon. Yan ang mahirap ngayon, sa totoo lang. Uy, sa mga di nakakaalam, meron tayong price hike ng presyong petrolyo ngayon. Magtataas ng presyo po ang diesel at gasolina. Kaya sa mga bothered dyan sa presyo ng petrolyo, I guess, nagpakarga na yung iba dyan kagabi pala. Marami naman dyan yung hindi bothered, syempre. Mga wala naman tayong magagawa. Ganyan na talaga yan eh. Parang nasanay, na-condition tayo. Parang ano eh, doon na lang, hanggang doon na lang. Nag-stable na siya doon sa presyo na line of 8, 7. Huwag naman na sana mag-dang. Huwag naman sana mag-tatlong ano, numero yung presyo ng petrolyo natin. Grabe na yun. Anyway, the question still goes this way. Sino ang mas laging tama sa away, mag-partner, mag-jowa, or mag-asawa? Babae nga ba o lalaki? Diba? Yan yung ating katanungan ngayong araw na ito. Kanina, nasakto na dumaan sa feed ko yung, awa ko kung naabutan nyo to or yung iba siguro napanood yung movie ni Ryan Agoncillo at ni Judy Ann Santos, yung Kasal-Kasali Saklolo. Awa kung alam nyo pa yun. Pero isa kasi yun sa mga ano, iconic na nakatutuwang movie na napanood namin regarding sa pag-aasawa. Kung gaano ka complex yung ano, yung proseso, di ba? Kung ano yung mga pagdadaanan mong pakikitungo sa mga tao, ganyan. At the same time yung pagsasettle ninyo ng partner mo. Yung mga pagkakasundo at di pagkakasundo ninyo, mga ganun, di ba? Diyan matetest talaga eh sa pag-prepare ng kasal ninyo. And na-witness ko yun doon sa movie na yun. May isang scene kasi doon, yung sinundo ni Judy Ann Santos. Yung... Ang bangit kasi nung term. Yung third party sa kanila. Ayun, yung third party. Sinundo niya. Yun pala, yung scene na yun was inspired by a true-to-life story. At yung kwento ng... or yung inspiration nila doon sa scene na yun... ay galing kay Miss Bing at ano, kay Jano Gibbs. Saan lang mag-asawa? Ay kung na-curious kayo, hanapin nyo na lang sa TikTok at saka sa YouTube. Totoo yan, ano pala, yung pala yung inspiration. Late ko lang na-realize. Hello DJ, good morning po. Wala naman po sa babae o sa lalaki ang pagiging tama. Nasa pagpapakumbaba at pag-unawa kung sino ang... mas may mabuting puso. Okay na yung ano eh. Okay na yung opening eh. Medyo naguluhan ako sa dulo. Basta parang feeling ko ang point netong si Princess is hindi na mahalaga kung babae o lalaki ang mas tama. Ang mas mahalaga ay kung sino ang mas may mahabang pangunawa at unang magsosorry. Alam mo ba sa ano? Sa isang anong tawag dito? Sa isang relasyon, mahalaga din yung pagsasabi na sorry, hindi yung puro I love you na lang. Diba? Kasi madaling sabihin yung I love you pero mahirap sabihin yung sorry sa totoo lang. Diba? Parang hirap na hirap yung iba dyan. DJ, tanong lang po about love life. Paano mo malalaman o sign na yung taong mahal mo at yung taong inaantay mo ay ipapanalo ka din sa dulo? Puro hoy ka na lang. Hi! Sabi ako dito. So, paano mo malalaman o sign na yung taong mahal mo at yung taong inaantay mo ay ipapanalo ka din sa dulo? Ay, naiwan ko daw yung wallet ko, sabi ng misis. Mararamdaman mo naman yan eh, kung worth it yung taong ipaglalaban mo tsaka yung taong ano eh. Yung taong pinili mo ganun, di ba?
Kapag ano, siguro kapag nare-reciprocate niya rin yung ano, yung amount of love na pinapakita at binibigay mo sa kanya. Worth it siya pag ganun. Kasi kung parang ano, parang yung proper term dito. Yung parang ayun, hindi yung sinusulit eh. Tinetake advantage or taken for granted yun pala. Tinetaken for granted niya lang yung effort mo, yung pagmamahal mo sa isang sa kanya, ganyan. Eh ano yun? Opportunista. Hindi worth it na tao yung mga ganun, di ba? Mararamdaman mo yan, nasa sa'yo yan. Hindi ko naman masasabi, di ba? Eh iba-iba tayo ng ano eh, ng pananaw kung worth it yung tao. Kasi meron yung iba na kahit daman na nilang busted sila, daman na nilang parang talo sila, pilit nilang pinaglalaban. Ang ending, nakuha rin nila. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat ng ganung estado, ganun na nangyayari. Meron naman yung iba na akala nila okay, akala nila mutual yung feelings. Ang ending, one-sided love. Diba? May mga ganung kaso. So, case-to-case basis yan. At dahil dyan, may naipanalo tayong kaso, mga kababayan. Ang naging ganun, ano? Anyway, going back, yun nga. Sa isang relasyon, mahalaga din yung pagsasabi ng sorry. Yun. Sa mga mag-partner dyan, mga mag-asawa. Hindi sapat yung puro I love you. It take guts para magsabi ng sorry sa partner mo eh. Especially kung ano, i-admit mo yung kasalanan mo. Ang hirap nun, promise. Meron din naman yung ibang mag-partner dyan na kahit alam nilang tama sila, mas pinipili nilang silang magpakumbaba at mag-sorry. Para hindi na humaba yung away. Sana magkaroon rin ng open communication. Ang problema, minsan kapag may open communication, close-minded yung isa kahit inano, parang dito sa surface niya, gusto niya ng open communication, di ba? May mga ganun eh. Yung gusto mo maging open yung partner mo sa'yo, sa mga feelings niya, ganyan. Pero wala. Napunta naman tayo sa love. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Jovit Baldovino with a song called Mula sa Puso. Back to back with the Kings. But di mo pagbigyan. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

9:20 on the clock. Good morning. And you're back with me. Mimes DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. Anyway, DJ Max, ano po ang text line natin? That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. You might wanna check my Facebook page as well. That's DJ Max. At para sa mga nais pong makapakinig sa malalayong lugar dyan, kahit mapamindanao pa yan, kahit sa ibang bansa pa yan. Pero daw, kahit sa ibang bansa pa, kahit nga nasa ano kayo, nasa Andromeda Galaxy dyan. Kung di man, kahit nasa ano kayo, 10618. Alam mo yun, yung black hole, doon sa Interstellar. Nakapasok yung frequency natin doon. Ano. Pwede po yan through our official website, that's taps2011.com. Hanapin nyo lang po yung radio doon sa menu icon. Then check nyo po doon yung, depende kasi minsan ano, hindi nakasynchronize. So better doon po doon sa Taps Santiago. Anyway, our question of the day. Sa away, mag-partner, mag-asawa, or mag-jowa, sino ang mas laging tama? Babae nga ba o lalaki? Inulit dito ni Miss Gigi. Laging tama kung sino ang laging may kasalanan. Ganon? Laging tama kung sino ang laging may kasalanan? Idol! O ngayon, ba't nakikinig ka, sir? Nandito ka na naman sa programa ko. Ang pinakamayaman ng Alicia. Idol opening natin dito sa Barangay Luna, Quirino, Isabela. Nakikinig kami sa'yo, idol. Idol kita? Idol mo ako? Medyo inaano ako eh. Medyo ina-etos ako neto ni Sir Jeff Cristobal. Ang pinaka-idol kong negosyante sa balat ng tinalupan. Ewan ko kung kasama niya si Ma'am Jeremy. Yan naman na ang huwag na. Sir Jeff! Eto, maganda tong tanongin tong dalawan to. Sa away mag-asawa, sino ang mas laging tama? Babae o lalaki? Habang hinihintay natin ng, message ni Sir Jeff about dyan. Shoutout natin ng Yanis Fried Chicken. Opening daw nila ngayon dyan po sa may Barangay Luna, Quirino, Isabela. Yahoo! Inyo na pong tikman ang napakasarap, crispy-licious, juicy-licious. Ay, dyan. Iba pala yun. Sorry. Ang napakasarap nilang fried chicken dyan po sa may Yanis. Sir, hindi ko ma-i-play yung video mo. Aba, naka-live ako eh. Naka-airy tayo eh. Pagkagalitan tayo. Birthday ni Doc Mike ngayon na Sir Jeff. Binati mo na ba? Ang ating kuya. Kuya Mike. From Rian, Sir, I believe wala sa gender ang pagiging tama or pagiging mali sa isang awayan. Kasi naniniwala ako na kung sino ang mas mapagpakumbaba, siya ang mas mapagmahal. Wow naman. Yeah! Ganun ba 'yun kung sino ang mas mahilig mag-sorry, siya ang mas mapagmahal? Babae daw, sir, sabi ni Mrs. Sabi ni Sir Jeff dito. Babae daw ang mas tama, sabi ng kanyang Mrs. Sabi niya 'yun, sir. Eh. Ano ba na? Wala na, kontrolado naman pala ni Ma'am Jerang. Sabagay, sa pagdidesisyon nga sa sasakyan nila, laging si Ma'am Jeremy ang namamayagpag. Ipagpag mo kaya yan, si Ma'am Jeremy, sir. Ay, wag pala. Mapapagalitan niya tayo dyan. Hello, DJ Max. Good morning po. Ang sarap pakinggan ng boses mo sa umaga para akong hinahagod sa likuran. Ganon? May cutting ko at vapor rub naman pala na effect ang aking boses. Hindi ko akalain yung ganun. Ha. Gusto mo ba yung mas mellow? Ganyan. Yung ganito. Sa away mag-asawa, sino nga ba ang mas laging tama? Babae o lalaki? Ipadala mo na ang iyong mensahe sa ating text line 0935-810-8217.
Again, that's 0935-810-8217. Sana nagamot ko ang hika mo. Anyway, tuloy-tuloy lamang pong pangulit ninyo sa ating ere. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Sara Geronimo with a song called A Very Special Love. Back-to-back with Angeline Quintos, Till I Met You. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. Kasama niyo pa rin po, DJ Max.

0: Pare, kailan bakasyon mo?
1: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro. Tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin. Sila Bobong tsaka si JR. Diba? Tara, tawagin natin.
2: Wait lang. Teka-teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
1: Eh, yun lang.
3: Enjoy the best of love songs.
4: Here I am.
3: Your mellow songs.
4: Hello.

Katrina Velarde with Lason Monghalik right here. At 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. Anyway, kapiling niyo pa rin po DJ Max. 9:48 on the clock for those of you guys wondering kung ano ang tamang oras sa buong Pilipinas. And you've just heard the song yun nga, Lason Monghalik. Ang totoo man yun, ang dami na sigurong namatay yun. ganong kabagsik ang halik, di ba? Lason mong halik. From Dexter 9065. Sa away mag-asawa, walang tama sa kanila. Parehong mali silang dalawa. Parehong mali sila dahil walang nagpapakumbaba sa isa't isa. Itong mahira. Di ba? Yung pareha silang tama. Di ba? Kung pareha silang tama, sino ang may mali? Diba? Parang ang hirap hanapin nun. Parang ang hirap i-figure out nung part na yun. From Texter 9065. Ito yung mahirap yung nagpapataasan ng ihi, nagpapataasan ng pride. Diba? Yung in their own perception, sa kanilang own knowledge and conviction. Wow. Sila ang may tama, diba? Kung pareha silang may tama, so sino ang nagkamali? So dapat, meron din pagpapakumbaba. So wala daw yan sa babae o sa lalaki. Depende yan. Oh. Sa bagay, case to case basis yan. Pero research shows. Wow. may nilapag na research. Ewan natin kung nakikinig ba rin sa atin sila Sir Jeff Cristobal sa mga sandaling ito. Napaka hands-on na mag-asawang ere sa kanilang negosyo. Eh, no? Parang kayod kalabaw kahit napakayaman na. Sir Jeff, paingin nga ulit ng chicken. Madaan ako dyan sa Alicia ka sa Linggo. Baka pwedeng makahirit dyan isang buong fried chicken ulit. Anyway, kung may mga dagdag pa po kayong mensahe, padala nyo na po yun sa ating text line 0935-810-8217. Sapagkat kami ngayon dito ay medyo busy. Sapagkat exam week nga po ngayon ng ating mga Tapsians, mga classmates. God bless po sa mga Tapsians natin, sa mga classmates natin. Siyempre dito nag-excel yung mga yan, yung mga karamihan na yan. DJ, ang ganda po ng Taps Ilagan. Yes naman! Saan ang ginawa yan para sa inyo guys? Diba talagang binuhos ni Doc Mike? Kanyang buong puwersa, mapaganda lang yan. Have a good day po, DJ Max. Shout out ako dito pagod po, Ilocos Norte. Ngayon lang naman ako nakapakinig dahil nga busy in work. Wow, talaga umaabot tayo dyan. Ano? Hello po, dyan po sa may pagod po, the Ilocos Norte. Ganda ng beach dyan. Libre mo nga ako pa, no? Pamasahe papunta dyan. For the meantime, let's get back to the music mga kapatid. I've got here a song from Ronnie Liang with a song called Ngiti. Back to back with Brian Termulos, Dadalhin. Right at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio.

10:05 in the morning. Good morning. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max. All the way till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. And for those of you guys wondering kung anong pecha nga po pala ngayon, it's August 25, araw po ng Tuesday, para po sa may mga deadline dyan sa home credit, Skyro or Bill is nila. Why not? I-remind kita, di ba, na kailangan mo magbayad ng utang kasi makakilala ko, di pa marunong magbayad ng utang. Abato-bato sa langit, tamaan sa pool. Yung pera na yan, pinaghirapan namin, no? Hindi namin yan pinamigay. Kaya kung nakikinig ka man, hoy, magbayad ka naman! Diba, especially sa may mga ano dyan, yung may mga moto na utang kalimutan. Kasi dito sa Pilipinas, hindi ganun ka-strict yung ano eh, yung rules and regulation when it comes to ano eh, to lending money. Shoutout natin yung mga ano natin, na mga Tapsians natin na mag-e-exam this week. God bless sa kanila. Huwag kayo masyadong ma-pressure, tandaan ninyo. Tandaan nyo na lang yung mga ano, mga answers. Sabi nga nung ano, nung sa akong estudyante before, nung naging teacher ka namin, sir, napasabi na lang kami na grades doesn't define us. Diba ganun na lang? Yun na lang yung isipin ninyo. Kung sa tingin ninyo pabagsak na, malabo yan, matatalino kayo. Pinanganak kayong mga bright. Pinanganak kayong gifted, diba? Kaya nandito kayo sa top. Anyway, feel free to send so your messages at our text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Shoutout nga po pala natin si Miss Chelsea Velasco na nawawala daw ang kanyang sarili. Pagbati mula sa kanyang sarili din mismo. Diba? Ako kung ano, kasama niya yatang nawawala si Mr. John Ray Padiernos daw. Alam mo naman, sinasigaya mo eh. Si Zaihan daw na may message dito, sabi, DJ, pabati nga daw po si Zaihan na nakatayo daw the whole time ng klase ninyo kasi hindi daw nakasagot sa recitation. Eh, ba ganun? Hindi po ako nagpaparecite sa mga nakakakilala sa akin. Hindi po ako marunong magparecitation. Ayokong ganyan yung activity sa totoo lang. Kasi ano eh, pag ganyan, natatakot ang estudyante na ilabas ang true potential niya. So dapat, huwag kayong magpa-recitation, lalo ni mga biglaan. Alam niyo ba, pinag-aralan namin yan when I was still ano, a student ng College of Education ng Isabela State University at Chagui Campus. Na hindi dapat ano, nagpa-recite ng biglaan. Dapat may preparation, kasi kung biglaan, chances are ma-mental block yung estudyante sa kabahay. Kapag na-mental back yung estudyante, hindi niya may lalabas yung true potential niya. So dapat, iwas-iwasan natin yung gano'n. Di ba? Yung mga nagpaparecite, yan yung mga ano, mga teacher na ano, nang pa-power trip. Hindi, tama lang yun. Para naman mahasa yung mga estudyante sa Socratic method of ano, of learning, di ba? Learning through questioning, sabi nga doon. So natututo ka habang nagtatanong ka. May mga estudyante kasi na ano, na hindi nag-think outside the box. Di ko ba alam kung ano mga thought process ng mga taong yan. Ay, yung mga ano eh. Naalala ko nga, may message ako na gusto ko bumili kayo ng face mask na Lux Organics ang ano, ang brand. What's that? Sabi nung isa. Natawa ako doon sa sinabi na it's a girl group, anak. Ay! Ewan ko nung thought process nung nagsabi nun. Parang nakainom ng ano, ng metatayon. Lumaklak ng metatayon yung mga ganun tao eh. Anyway, meron tayong question of the day. Asa na ba yun? Sa away mag-partner, sa away mag-asawa or mag-jowa, sino ang mas laging tama? Babae nga ba o lalaki? Ang dami nagsasabi kanina na babae. Kasi nga daw, kapag lalaki naging tama, walang kapayapaan sa loob ng tahanan. Yung mga babae talaga, feeling nila lagi silang tama. Yan yung mga ano, yan yung mga literal na pa-power trip. Bagay niya mga yung maging teacher. Ito naman, lumalabas na naman ang aking pagkabayas. Mamaya maano tayo makancel. Mamaya sabihin, anong thought process ni DJ Max at ganyan yung kanyang adlib sa mga oras na. Shoutout po natin yung grade 11 ABM na... Ewan ko.
Parang walang nangyari kahapon eh. Sabi nila wag na lang daw pumasok sa klase nila kasi magpre-prepare sila sa exam nila. So, sige, hindi na lang ako papasok. Binibigay ko ng oras natin para mag-review kayo, para maging chill kayo kasi bukas exam nyo na. Magulat na lang kayo pag bigla akong pumasok sa ano, sa room ninyo na araw ng exam ninyo. Kasi minodify ko pala lahat ng exam ninyo. Ay, shoutout po pala natin yung misis ko na kanina pa nakikinig sa radyo. Araw, Ma'am Ria. Ayan, shoutout natin yung misis kong malambing. Hindi ko rin ganong sure eh, kasi minsan ano, natry kong matulog sa loob ng sasakyan tapos pinarada ko sa parking lot. Trinay ko lang yung ano, yung trending na van life, pero yung sa amin kasi ano eh, e-bike life. Ayun, sa e-bike ako natulog. Ganun pala ang pakiramdam ng kinakagat ng lamok. Kaya sa mga ano dyan, sa may mga malapit na mag-asawa, sinasabi ko sa'yo, think, ano, 72 million times. Bakit parang itong isang kaklase na to eh, mukhang ano, mukhang naglalakad na Barney. Ha? Ano yun, naka-area ko? Ano yun? Ha? Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Feel free to check me out as well at our official Facebook page. That's DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got there a song from Leon Rimes with one of my most favorite songs. Back to back with Carol Banawa Stay. Surprise at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Carol Bonawa with Stay right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. 10:20 on the clock. Malapit-lapit na naman po ang panahalian, mga kapatid. At marami ng galit na kababaihan sa akin dyan for sure na mga nakikinig na yun. May mga nagre-react dun sa, ang tawag dito, sa bahay na. Parang walang ina to si Pidel. Walang nanay, ganun. Hindi naman po, nan. Actually, dun ko nakita kung gaano kamahal ng nanay ko, ang tatay ko nun. Kung gaano ka-loving ang mga babae sa totoo lang. Di ba? Na to the point na they can endure a lot of pain for the Monday love. Diba, may mga ganun tayo. Ang akin lang, sabay cambio eh. No? Ang akin lang, ayaw nating i-generalize yung kababaihan. No? Pero ayaw nyo rin namang ano. Pero ayaw nating i-generalize ang kababaihan, pero gine-generalize ang kababaihan ng kalalakihan. Diba parang ganun na, halimbawa, may magkamali na isa na sikat na lalaki yun. Ganyan talaga lahat ng mga lalaki. Kasalanan na naman lahat ng mga lalaki na. Diba? Yung mga ganun. DJ, pa-request po ng song na last na. Title ng last na? Last na ang song mo? Title, Andamanaya. Tagalog version, Pakaranon Band, R&B cover by Ken. Salamat po sa uulitin from Texter 9224. Nakapagpili na nga tayo ng song request mo kanina na Alipin by Kel Pangilinan eh. Parang di ako familiar dito. Andamanaya? Kanta ba to? Hindi ba to ano? Hindi ba to orasyon ng albularyo? Diba? DJ, shout out po sa mga nagpalagutok ng buto ko. Scam pala yung gano'n. Akala ko satisfying sa pakiramdam. Pagtayo ko, ang sakit ng bewang ko at ng likuran ko, mas lumala yung sitwasyon. Gano'n! San ka ba nagpa-Cairo? May mga ano naman ha? May mga ano naman? May mga physical? May mga physical shop dito sa Santiago City na nagka-Cairo. Nagba-bone cracking. Bone adjustment and bone alignment. Yung mga gano'n. Pero may mga napanood ako na ano, sabi nila, wag na nga, huwag natin puntuhan yung part na yun, baka makasira tayo ng negosyo at saka masagasaan tayong mga tao. Mahirap na, di ba? Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. That's 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Kanina kasi andito yung mga estudyante ko na makukulit. Nangungulit kasi. Ito na lang lagi ang nagiging tambayan ng mga Aeon. Busy-busy sa kanilang S-school. Kanilang examination pero nagawang tumambay here. I've got your song from M2M with song called Pretty Boy, an AI version. Mas nagugustuhan ko lang kasi ito. Brighter at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Mare, kailan birthday mo?
1: August 30, Mare.
0: Anong taon?
1: Siyempre, taon-taon. Alangan namang sometimes, di ba? Siya nga lang, pak lang to.
0: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

Bakit Mahal Pa Rin Kita by Eric Santos right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, my name's DJ Max. 10:46 on the clock. Anyway, magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Especially sa mga kakatunin lamang sa ating programa na hindi aware sa context ng pinag-uusapan natin. Meron nga po tayong question of the day, which goes like this, ang ating katanungan. Sa away mag-partner, mag-asawa o mag-jowa, sino ang mas laging tama? Babae nga ba o lalaki? Ay, may parang may sinasabi Sir Marjun. Sino ba mas laging tama sa away na yan? Babae ba o lalaki? Kaya nga kanina, marami nagsasabi na puro babae, ganyan. Diba? Siyempre, pagtatanggol ng girl sa mga sarili nila dyan. Hello DJ, good morning po. Ano pong masasabi ninyo dun sa suggestion ni Sec Remulia? John Vic Remulia, okay. Ano yun yung ano? Anong tawag? Feeling ko may assignment ka, tapos ako yung tinatanong mo eh. Ginawa mo pa ang AI. Ito ba yung ano, yung pagpapondo ng pagkakaroon ng mga metal scanners and detectors sa mga public schools? Tama ba? Ewan ko kung yun yung pinupunto mo, pero sana unahin din muna nila yung mga doorknob ng pintuan ng mga public schools. Diba? Ay, ano yan? Galing akong public school. Nag-city high nga ako nung grade 7 to grade 9 ko eh. Diba? Common issue yan. Nasisira ang doorknob. Pakicheck naman po yung mga doorknob din nila. Pakidagdag yun. Kaya ba, sasabihin din dyan, syempre, another form of corruption. Ewan ko ba? Laganap naman ang corruption talaga dyan. Pag natin masyadong puntuhan, mahirap na. Mamaya makancel na naman tayo. Doon tayo sa mga light topic lang. Well, light ng topic na yun. Yung ano nga ba, ano, sino ba mas tama? Babae nga ba o lalaki? Hello DJ, good morning! Kapag nagtatampo ang asawa mo, paano mo siya sinusuyo? Ba't parang bumaligtad? Ba't parang ako yung nagtatanong? Ay, ba't parang ako yung listener ngayon? Kayo yung DJ. Kayo yung nagtatanong. Ano? Kinikiliti. Siyempre, ano, para pag, tama na. Ikaw naman. Sorry na. Ang cute manuyo eh, no? Hindi, we're very professional. Dinadaan namin sa thesis yung apology. Diba? Dinalagyan namin ng scope and delimitation yung relationship. Ganoon naman pala ka-professional, ano? Minsan nga nagwa-wonder ako kung paano mag-away yung ano. Halimbawa, dalawang abogado, ganoon. Batas-batas din kaya, ganoon. O kaya yung ano, parehas na doktor, di ba? Hindi na healthy ang ating relationship. Kailangan natin ng deoxyribonucleic acid. DNA. May masabi lang. Very scientific pakinggan eh. Anyway, malapit na tayong tumawid sa ating pananghalian, mga kapatid. I hope yung iba dyan nakapag-prepare na ng mga lunch, or kung di man, nagpre-prepare na sa mga sandaling ito. Huwag niyo akong tularing hindi nananghalian. Madalas lipasan ng gutom eh. Hello DJ for me. Parehas na tama at parehas na mali ang babae at lalaki. Nagkakatalo na lang kung sino ang mas naiigting ang pagmamahal, kung lalaki o babae. Ay gano'n? Hindi naman natin pwedeng sabihin na mas mahal ng lalaki ang babae. Hindi naman natin pwedeng sabihin na mas mahal ng babae ang lalaki, di ba? Kasi sa pagmamahalan, sa isang relasyon, dapat parehas silang nagmamahalan, di ba? Parehas na nare-reciprocate ang pag-ibig. Shout out naman, very ano tayo, well endowed sa love. Diba parang ano tayo, parang naging love guru. Ito to bagay, hindi na ako to. Ito kasi mahilig ko. Ito kasi ang lagi kong topic kapag ano eh, kapag umaga nun, madaling araw. Hanggang sa ano, ginigising ko na lang hindi yung sarili ko. DJ, pa-shoutout po ulit kami dito sa May Cordon, Isabela na nakikinig sa'yo.
It's me, Mama Badet, and Papa Rodolfo na laging kumakain habang nakikinig sa'yo. Parang ginawa nyo pang ano ha. Ano bang tawag dito? Wag na yan. Hello po sa inyo lahat dyan, sa mga taga-Cordon, Isabela, na mga nananahalian na sa mga sandaling ito. Congratulations at may pananghalian kayo. Iba yung iba, wala namang lunch. O di, tambay na lang kayo dito para ano, para may magawa kayo sa buhay. Ganun. DJ, pa-shoutout po kami rito sa palengke ng Santiago City, dito po sa Gate 2 na nakikinig sa'yo. Sobrang init, DJ. Kain tayo halo-halo. Ipadala niyo po yung halo-halo, wag niyong ialok, no? Para at least maramdaman ko talaga. Hello po sa inyo lahat dyan sa Gate 2 Public Market po ng Santiago City. Tagal ko na rin din nakakapasyal dyan. Nung high school ako, dun, wala, mahilig kami mamasyal dyan ng mga kaklase ko. Yan ang pinaka mo. Ewan ko, naabutan ninyo ano, yung family foos dito sa may Santiago City noon. Kung naabutan nyo, di naabutan nyo. For the meantime, let's get back to the music, mga kapatid. I've got here a song from Boyfriends with a song called Bakit Labis Kitang Mahal. Back to back with AG's I Love You Na Lang Sa Tago. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Welcome to the Lunch Break Show.
1: Welcome to the Lunch Break Show.
2: Show. 11:05 in the morning. Happy lunchtime po, mga kapatid. O, diba? Bigla na nung balik yung energy kapag mga gantong oras, eh. Kapag ganito na yung background. Mas maka-uplift ng buhay. Tila bagay muli akong nabuhay, diba? Anyway, good morning, good morning, good morning! Happy, happy lunchtime po sa mga nananahalian dyan at sa mga nabubulunan dahil sa sobrang dami ng kinakain. Pero sa iba naman dyan na hindi pa na kumakain. Naku! Wala ka nang almusal, wala ka pang lunch, ano ka na lang? Konting hangin na lang, lulutang ka na. Lutang na yung utak mo niyan sa mga oras na ito kapag di ka pa kumakain, kapatid. Kung sa tingin mo walang may concern sa iyo, walang tawag dito, nagpapaalalang kumain ka ng tanghalian, hayaan mong ako na yun. Kapatid, mahal ka namin ha. Kumain ka naman. Huwag yung puro diet. Diet, diet ka dyan. Kumain ka. Pinilit din, no? Hello DJ, pakibati nga po Family Barles from Purok 5 Marcos, Babahay Rojas, Isabela, lalo na dyan Family Lapay, dyan sa Reina Mercedes, Isabela from Gen Q. Cute nga ba talaga? Ulitin natin ano. Family Barles from Purok 5 Marcos, Babahay Rojas, Isabela. Talaga may pabahay doon. Pabahay po yung, anong, ba't may pabahay? What's that? Lalo na dyan sa Family Lapay, dyan po sa may Reina Mercedes Isabela from Gen Cute. Hello po sa inyo lahat dyan, Reina Mercedes Isabela. Kami-kaming kamag-anak dyan. Oy, pagbati nga rin po pala sa lahat naman nakikinig sa atin sa mga iskiskinita dyan ngayon. Meron daw kasing nakahagip na naman sa atin. Kila Sir Jeff, dyan po sa may Quirino Isabela na sa mga sandaling ito ay busy dahil kanilang opening nga po ngayon. Kalimutan ko na kung saan yung exact na lugar na sinabi ni Sir Jeff. Basta yun sa Quirino. Nung bata ako, nalilito ako dyan eh. Quirino Isabela tsaka yung Quirino Province. Kasi meron nga palang ano, Quirino Isabela, bayan ng Quirino, di ba? Eh, nasanay ako pag sinabing Quirino, yung mga Sagudai, Difun, yung probinsya mismo. Meron pa yung Quezon, di ba? Kasi taga-barangay Quezon kami, Quezon San Isidro. O, meron din palang Quezon Isabela. Apart from that, meron pa yung bayan ng San Isidro at barangay ng San Isidro dito sa Santiago. Wala lang, na-share ko lang, di ba? Good morning DJ, biglang bumalik yung energy. Ewan ko ba, basta pag ito yung background music, ang lakas maka-uplift ng aking kalamnan. Kalamnan? Ang aking ano, ng aking pusot balan-balunan. DJ, kumakain ka po ba na to akong yes? Ipadala mo yan dito, dali, lagyan mo na masarap na suka ha. Kasi kapag walang suka, parang Masarap yan kapag may suka. Ewan ko nakikinig rin sa atin sa mga oras na ito si Ma'am Hena Marie Galapon. Kasi inaabangan niya si Kyler na umere mamayang 12 noon. Ma'am Hena! Wala akong lunch. Baka naman. Busy yan si Ma'am Hena. Nagpapayaman to ngayon sa mga sandaling ito eh. DJ, ano pong text line natin? 09-35-810-8217. Again, that's 09-35-810-8217. Ako lang ba, DJ, yung kapag may nakasira na ng umaga ko, sira na yung buong araw ko? Ako din. Kapag may negative vibes akong naramdaman na sa umaga, parang magkano yun eh, magkakascade hanggang hapon. Cascade? Ay, ganun. Escapade? Nissan? Shoutout DJ dito po sa Kawayan City na nakikinig sa iyo habang kumakain dito sa eatery ni Aling Marie. Aling Marie. Araw gabi walang panty. Hello po sa inyo lahat dyan sa mga classmates po natin na nakikinig sa atin dyan po sa may Kawayan City, Isabela. Kala nyo kayo lang may SM. Malapit-lapit na rin dito sa Santiago mga kapatid. Diba? SM Santiago City. Kaya lang na, okay lang naman yung spot niya. Kaya lang magiging traffic na ng tuluyan yan kapag lalo't nasa bypass road eh, no? Nasa gitna pa naman yung ano, imagine SM, tas konting tulak, Robinson, choke point na naman yung circle, di ba? Pero matagal-tagal pa naman. Wala pa naman binababa mga graba, bakal at kung ano-ano pa man. Di pa naman hinaharangan yung daan. Di pa, I mean, hindi pa hinaharangan yung lupa. Wala pang bakod. Wala lang. Wala lang, di ba? Pa-shoutout po kay Joji Mar. Kita mo pangalan, Joji Mar. Joji Mar Lapay dyan sa Gamu. Maraming salamat DJ from 786-7826. May nagpapabati lang kanina sa ano, Lapay Family. From Texter 5725. Shoutout daw po kay Joji Mar Lapay dito po sa may Gamu. Isabella, hello po. Pati na rin po sa mga nakikinig ngayon dyan sa may Gamu, Isabella. Yung two lights na pinapabati ng aking bayaw, Kuya JB. Hello DJ, pumupunta ka ba tuwing Balamban Festival? Yes naman. Pati Bambanti, grabe yung Bambanti last year. Sobrang traffic talaga siya. Yun yung ano eh, pinakamatraffic na part. Yung nakapark ka dun sa Save More, dun sa North Star Mall, tapos maglalakad ka na ng paakyat ng Kapitolyo, grabe ang lakaran. Ang pangit pa ng naparadahan mo, di ba? Balamban, this year, last year pala, okay lang. Wala. Hintayin ko lang ulit yung mga concert dun sa ano, sa Mengal. Makapunta nga ulit dun. Kasi nung college kami nun, tumatambay kami sa Mengal rin nun, dun sa Banchetto, di ba? Ewan ko, Etchagin nagpauso ng Banchetto nun. Patuloy lamang po ang pakikinig ninyo sa ating programa. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Bayani Agbayani with a song called Atras Abante. Back to back with Vong Navarro's Totoy Bibo. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

11:19 on the clock and welcome back to me, welcome back to you mga kapatid. Di ba may ganun na naman? Hello DJ, good morning. Hindi ka ba manananghalian? Baka malipasan ka niya. Okay lang. Normal na sa akin na malipasan. At least nag-aalmusal naman. Di ba sabi nga nila, breakfast is the most important meal of the day. So at least eh, sinulit ko nung breakfast. Kaya yung iba dyan na hindi nag-breakfast, sulitin nyo na itong lunch. Di ba? Ganun lang yun eh. Lalo na, alam mo, mahirap kapag nalipasan ka ng gutom. Ba, alam niyo bakit? Nagsusungit ang isang tao. Kapag ano, kapag gutom ang isang tao, mainitin ang ulo niyan. Kapag gutom ang isang tao, madaling mairita yan. Nasabi ko sa inyo. Mukhang di makaka-broadcast yung isa nating ano, yung isa nating student broadcaster for today. Si

Kaibigan Kyler S. Galapuena sapagkat mukhang hindi maganda ang kanyang pakiramdam kasi sinasabi ni mother niya, si Madam Hena, ay iuuwi niya muna ang kanyang anak. Pagaling po Kuya Kyler. At sa mga sandaling ito, mukhang papunta na si Ma'am Hena. Ma'am Hena, pabili nga po ng Jollibee. Sira ulo eh. Susunduin nga yung anak at hindi maganda ang pakiramdam. Nagpasuyo pa ng Jollibee. Anyway, for those of you guys wondering kung ano ang text line natin, that's 0935-810-8217 para sa mga nais magpahabol ng mga mensahe, because we're down with the final hour of our program. At maya-maya nga po ako'y magpapaalam na, kaya sa mga nais magpahabol ng mensahe dyan, feel free to do so. Likewise, you might want to send your messages all the way through our official webpage. Webpage? Facebook page pala? Yun pala. Yung official Facebook page ko, mga kapatid, ay DJ Max. Wala lang, baka nais nyo lang humabol, di ba? Why not, coconut? Hello DJ, good morning po. May kamukha ka po na friend ko sa Facebook. Kapatid ko yan. Kung may kamukha ako, kung may kamukha ako na friend mo sa Facebook, at the same time, kapangalan ko pa, kapatid ko yan, sinasabi ko. Yung iba kasi, ang ina-add yung kapatid ko. Ang nami-message, may time nga nun, sabi nung kapatid ko, batiin mo daw to. Ba't sa'yo nag-message ka? Ewan ko ba, sa akin nag-message, yan sabi pa nga DJ. Magkapangalan po kasi kami, at the same time, hindi lamang naman ako ng mga apat na paligo. Kinapush siya eh. Nagkasunuran kasi kami, kaya nung naubos ko na yung tubig sa balde, konti na lang yun na ano niya, na pampaligo niya gano'n. Diba? DJ Max! Kamusta na, tagal ko nang hindi nagparamdam dito sa text line mo. Anong masasabi mo dito sa sakit ng sasakyan ko ngayon? Yan ka na naman! May lumalabas po kasi na reverse brake assist si Manuel. So, Ranger po ba yan or Everest? O, di ba naging ano tayo rin? Naging on-air na mekaniko? Technician nga ni, di ba? Pag ganyan po, ano, dala nyo sa kasa. At the same time, ipadiagnose nyo po sa kanila. Naka-encounter na ako ng ganyang problema. Usually, kailangan dyan update. Kaya lang iwan niyo yung sakyan ninyo dun sa ano, sa kasa ng tatlong araw kapag mga ganyan sitwasyon. Gawa ng matagal-tagal yung update niyan. Camera alignment po kasi yan eh, yung tinatawag namin for camera alignment. Ang prone dyan yung mga ano, yung mga next generation series na ano, na Ford Ranger next gen, Ford Raptor next gen, Ford tawag dito, Ford Everest next gen, mga ganyan. Especially yung may mga ano, may mga 360 camera, tsaka yung may mga ano, reverse camera. Ayan. Kasi reverse brake assist nga. Dala nyo po sa kasa. Kasi kung dito, wala tayong magagawa dyan. Kailangan pong saksakan yan ng FDRS analyzer, which is hindi available sa mga ano, sa mga aftermarket or sa mga nasa labas na shop. Doon nyo lang po yan magagawa sa kasa. Kailangan saksakan ng system mismo ng Ford. Iba, meron tayong natulungan ngayon sa mga sandaling ito. Diretso mo na yan. Pa-schedule ka na. Hello DJ, shoutout po sa amin na nakikinig sa'yo ngayon dito sa sasakyan namin. Sakto, naka-Ford po kami, DJ. Oh, ingat, ingat. Sabi nga, don't buy Ford if you can't afford. Diba? Di lang naman sa Ford. Sa mga sakyan. Eh kung saktuhan lang, eh manage mo yung budget mo. Kang madala sa yabang, gano'n. Diba? Lakas kasi makayabang. Eh. Lakas makasosyal pag may sarili kang sasakyan. Paano pag nagkaroon na ng sakit, nagkaroon na ng problema, yun na ang problema natin dyan. Diba? Yun ang magiging problema kapag ano, kapag naglitawan na yung mga sakit niya, naglitawan na yung mga problema. Nasabi ko sa'yo, problema yan. Ubus na pera mo. Eh, si Ma'am Hena! Oh, wala si Kuya Kyle. Magbro-broadcast sana today. Sinundo na po ni Ma'am Hena ang kanyang anak sapagkat hindi maganda ang pakiramdam. Anyway, let's get back to the music, mga kapatid. I've got your song from SB19 with a song called Gento. Back to back with Beanie's Cherry on Top. Keep it right at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming

0: 11:48 in the morning. Good morning, good morning. And I'm back on air, still here. My name's DJ Max. And guess what, ladies and gents? I am down with the final scratch of my program. Gonna leave this program now. Pero syempre, bago yun. Kailangan natin munang ihabol yung mga mensahe dito sa ating text line. And for those of you guys wondering kung ano mangyayari sa akin right after my air, well, andito lang naman. May klase pa rin po ako maya-maya. Anyway, para po sa mga kakatunin lamang sa ating programa, we still got our question of the day, which goes like this. Sa isang relasyon, mukhang mo nakikinig si LJ sa mga sandali nito. Sa away, mag-partner, mag-asawa, or mag-jowa, sino ang laging tama? That is our QOTD for you guys to answer. At kung may nais kayong ipahabol na mensahe, feel free to do so at our text line 09-35-810-8217. Might wanna check my Facebook page as well, that's DJ Max. And our official website, which goes like tops2011.com. Nakikinig na naman si LJ sa mga sandaling ito. Anyway, shout out to my wife and to my two lovely daughters na nakikinig ngayon dyan sa bahay, Maxine Hiraya and Francine Halia. And to my lovable wife, lovable Miss Marisol, Mrs. Marisol Bawal. Diyan po sa may Quezon San Isidro Isabela. Right now, sa mga sandaling ito, merong mga magugulong cute na mga bata dito sa booth na dahilan kung bakit medyo nagva-vibrate ang aking sikmura, ang aking chan, sapagkat ano, napakabango ng mga ulam nila. Kaya lang naghalo-halo yung amoy. May amoy toyo, may amoy suka, may amoy Jollibee, may... Wala na, amoy putok na. Hindi ko na mawari. Thank you guys for stopping by. May mga pagkain talaga silang dala. Dito sila kumakain habang nakaupo. I guess this memory will be part of their core memory, ano? Na one day, makukwento nila na we were eating our lunch dun sa loob ng broadcast media room, diba? Ewan ko sa mga to. Ang kukulit po ng mga to. I'm gonna report them to their teachers. To the respective faculty members. Pakiano nga po. Guard, pakiano po yung mga bata rito palabas. May mga nakapasok po. Walang live. Wala, di ako nag-live ngayon sa mga sandaling ito. Sapagkat busy po ako ngayon sa paggawa ng exam. Kanina naka-live ako, kaya lang may biglang prior commitment. Shoutout po natin yung mga sumuporta, tumutok sa ating programa mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. You know guys, I'm very amazed with the kids inside here. Kasi ano, napaka-fluent nila sa English. Sobrang fluent, ang sarap nilang pagsasampalin. Sana one day maging teacher nila ako para maramdaman din nila yung kasungitan ko. Papahirapan mo na naman mga bata. No, hindi. Dati lang... Kapag deserve naman ng bata bumagsak, bakit naman, di ba? Saka sa mga panahon ngayon, dito pa sa TAPS, lahat ng mga estudyante dito napaka-bright. Napaka-sisipag mag-aral. However, merong kapilyuhan ng konti, medyo makukulit sila. Pero that's very natural kapag gifted ang bata, kapag masyadong matalino. That's true, kasi pinag-aralan namin nung college, yun, dinisect ko yung utak ng mga bata. No? Nakita ko dun banda dun sa may cerebrum nila na ano, na makukulit nga talaga kapag matatalino. Ano. Kasi kumonekta yung ano eh, yung brainstem papuntang cerebrum nila. Ako nakatatapos mag-quiz through online na detect. Anong na-detect sa'yo? O diba, cheater ka talaga, LJ. Big shout out sa aking kaibigan at to my good old friend, Ozen Earl Manangan, na nakikinig ngayon ng may-ari ng Lente Photography. Anyway, that concludes our day mga kapatid. Once again, this has been your DJ. My name's DJ Max. Saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day mga kapatid. At laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Lou Bega with a song called Sweet Like Cola. Back to back with Sasha Lopez featuring Tony T and Big Ali with a song called Beautiful Life. Separated at 107.1 and 107.9 TAPS Radio. Real radio. This is DJ Max.
1: Excuse me.
0: Bye-bye.
1: Can I have your attention, please, for one more time?

0: Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey!

Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Aga mong umuwi. Diba, sahodin nyo mamaya?
2: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
1: Ah eh, yun lang.

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Na naginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
2: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.
2: yun lang.
3: Hey, hey!

0: laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang!

0: Kailan ka na nga?
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Magkaanap ako ng lalaki.
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tig-isa tayo. Para pak na pak!
0: Ah, yun lang!
3: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Congratulations, Stops Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tops Rojas sa Tops Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Alam mo, Mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman?
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, Mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Yun lang! Busit na to!

0: Quarter Mix on Taps Radio.
1: Ayon sa mga nakakita, isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Ito ngayon ang kasong aming tinututukan.

0: rooftops ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oo pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Hindi mo nay, akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka!
2: Ah eh, yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: ikaw umiiyak?
1: Kasi ate, ang dami kong pimples.
0: Eh bakit ka ba tinitigawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah eh, yun lang.

0: Critics. Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TOPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na! Walang hidden fees, ika nga!
1: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo?
2: Oh, ano sinabi mo?
1: Sinabi ko ang totoo, carpenter.
2: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
1: Kaya nga tay, carpenter.
2: Ah eh, yun lang.
1: Oo nga no.

0: Cecil, i-English mo nga ito.
1: What, ma'am?
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
1: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
0: yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Hoy! Umuwi ka na, lasing ka.
2: Hindi ako lasing.
1: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
2: Nakikilala kita. Pulis ka. Eh ako, kilala mo?
1: Hindi.
2: Eh, ikaw ang lasing.
1: Ah eh, yun lang.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming

Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na! Walang hidden fees, ika nga!

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now! Hey!

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TOPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TOPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TOPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TOPS delivers high quality standard education. Quali TOPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS! Hey!

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa iyo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa iyo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Babang, late ka na naman.
3: Late po kasi reloko, ma'am.
2: Problema ba yun? Hindi, i-advance mo.
3: Opo.
2: Oh, saan ka pupunta ngayon?
3: Ma'am, uuwi na. Late po ba relo nyo?
2: Yun lang.

0: Hi everyone, my name is Pat. I just want to invite everyone to visit Tufts Campus. If you are looking for the best school for your kids in terms of technology, facilities, school management strategies, teachers' performance, and school motivation strategies, try to visit Tufts. Tufts offers education beyond technology.
1: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Cecil, magluto ka na pag alis ko ha.
2: Ano pong lulutuin ko?
1: It's up to you.
2: Ay, sige po sir.
1: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
2: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Pops Radio 107.1.
1: Radio.

0: Miss ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Cecil, spell ambulance.
2: Ambu.
1: Faster.
2: Wee wee wee wee.
1: Tabi ma'am, mapupunggo ka. yun lang.

0: News. Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Ba't may pasaka, anak?
2: Nakipag-away po ako.
1: Astig! Sino kinaaway mo?
2: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
1: Tara, respakan natin.
2: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
1: Ah, eh. Yun lang.